0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio Time. It is now 8:26.
3: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
4: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengun, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
3: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care Time!
9: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para

0: Dream Radio time. It is now 8:56.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Come on! Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire. This July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin. Led John. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official Media Partner, 104.7 Dream Radio, sikat!
4: Philippine Standard Time, it is now 8:59 at narito ang ating Dream Balita. May obligasyon sa impeach Vice President Sara Duterte sa taong bayan na dumalo sa kanyang gaganaping impeachment trial at harapin ng mga akusasyon laban sa kanya. Ito ang bininyag diin ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Ayon kay Ortega, kung nagbabalak si Duterte na tumakbo na sa mas mataas na posisyon tulad ng pagkapangulo, mas mataas na pamantayan ang inaasahan sa kanya, kaya dapat siyang personal na magpaliwanag sa publiko. Gayon man, naniniwala si Ortega na hindi dadalo ang vice presidente. Aniya, bahagi ito ng estratehiya ng kampo ni Duterte gaya ng hindi niya pagsipot sa mga nakaraang pagdinig sa kamera. Sa kabila nito, tiniyak ni Ortega na handa na ang mga prosecutor sa mga anumang senaryo kabilang ang posibleng pag-boycott o pagpapahaba ng proseso ng depensa. Idinagdag niya na ayon sa huling survey, 8 sa 10 Pilipino ang gustong masimulan na ang pagdinig upang makuha ang mga kasagutan. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa Senado sa darating June 6 upang mailatag ang mga ebidensya at matuldukan na ang issue. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kadang.

better with you still listening to 104.7 Dream Radio. Yes, and good morning! Kasama niyo ngayon si Ate Jerson for Sunday's Dream Classic. Yes! Time check, it is now 9:23 in the morning. And good morning, good morning, good morning! Happy Sunday sa mga ka-dream dads natin out there. Makakasama niyo na ako hanggang alas 3 ng hapon. Yes! And to take it up a notch with our first hour stretch of our program, ay sisimulan natin ang ating Dream Horoscope Dream Caress at susunod na yan. Philippine Standard Time, it is now 9:23 at as of today, June 20, 2026, sisimulan natin ang ating dream horoscope sa mga zodiac sign na Gemini. Pinanganak May 21 hanggang June 21. Magbibigay ng magandang kontribusyon ang isang Aries o Taurus. Doblehin ang pag-iingat kung makasagupa na may pangalang nagsisimula sa letter A, E at W. Magiging magaan at maaliwalas ang takbo ng mga oras. Lucky numbers mo for today is 9, 18, 21, 36 at ang color of the day ay pink. Zodiac sign naman na Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Ilang pagbabago ang mangyayari sa aspeto ng pag-ibig dahil hindi pa tsak ang sariling damdamin. Lucky numbers mo for today naman is 3, 6, 14, 18 at ang color of the day ay jade green. Sa mga zodiac sign naman na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. May sasakatuparan kung ano ang gustong mangyayari sa buhay. Malakas ang aking ESP kaya sundin ang kutob. Lucky numbers mo for today is 3, 12, 28, 35 at ang color of the day ay sky blue. Sa zodiac sign naman na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 23. Magiging maganda ang aspetong pinansyal, magkakaroon ng ekstrang kita. Yes, ekstrang kita yon, dream cadence. At lucky numbers mo for today is 6, 10, 21, at 25. At ang color of the day ay bright yellow.

Sa zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 23 hanggang October 23. Magiging aanihin kung ano ang tinanim. Nako naman, not Jersey, morning. Kung ano ang ginawa ay siyang babalik sa iyo. Supilin ang sobrang mapaghinala. Okay? Lucky numbers mo for today, Libra, is 8, 14, 15, 37. At ang color of the day ay Orchid Violet. Well, dream ka na sa bagan ng pangalawang pangkat or second batch ng ating dream horoscope. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, dream ka na.

Philippine Standard Time. At the zone 9:53. At oras na para sa ating pangalawang pangkat ng Dream Horoscope. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Positibo ang magiging pananaw at magsisimula nang maayos at masagana ang buong araw. Lucky numbers mo for today is 7, 13, 27, 36. At ang color of the day ay red rose. Sa mga zodiac sign naman na Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. May mahalagang pag-uusapan tungkol sa lumalabong relasyon, pagsasama o negosyo man. Hinahon ang kailangan mo. Lucky numbers mo for today is 3, 9, 12, 31 at ang color of the day ay indigo. Sa mga zodiac sign naman na Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Ngayon mo mapapatunayan na ang pangako ng iba ay hindi matutupad. Lucky numbers mo for today is 5, 12, 28, 39 at ang color of the day ay pale yellow. Sa mga zodiac sign naman na Aquarius, pinanganak January 20 hanggang February 18. Ang maririnig na kapintasan ng minamahal ay chismis at walang katotohanan. Lucky numbers mo for today is 2, 6, 25, 36 at ang color of the day ay strawberry red. Sa mga Pisces naman tayo, pinanganak February 19 hanggang March 20. Iwasan ang magbalak na pumasok sa mga aktibidad na magastos. Suriin muna ang budget mo for today. Lucky numbers mo is 21, 24, 30, 39 at ang color of the day ay yellow. Sa mga zodiac sign naman na Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. Perpekto ang araw para sa pagtuunan ng pansin ang kalusugan at ang pagsasaayos ng tahanan. Lucky numbers mo for today is 4, 6, 31, 39 at ang color of the day ay gold. Sa mga zodiac sign naman na Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. Depende sa edad kung hanggang saan ang dapat asahan sa magiging income. Lucky numbers mo for today is 9, 17, 21, 23 at ang color of the day ay scarlet red. Dream Palace, ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Sa sarili pa rin desisyon kung ito ay susundin, ito ay tinatawag na free will. At ito si Ate Jercine, magandang umaga, Dream Palace!

0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience featuring Piolo Pascual.
1: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with sound check experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!
2: Philippine Standard Time, and it's now 10:03, at narito ang ating dream balita. Nagbabala ang State Weather Bureau na limang lalawigan sa Mimaropa at ang Kalayaan Island Group ang kabilang sa 47 areas sa bansa na posibleng makaranas ng tuyong kondisyon pagsapit ng November 2026. Sa seasonal climate outlook nito, tinukoy ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Kalayaan Island Group sa Palawan na inaasahang makakaranas ng mas mababa sa normal na ulan sa huling bahagi ng taon. Ayon sa Weather Bureau, ang dry conditions ay 21% hanggang 60% na pagbaba ng ulan sa loob ng dalawang magkasunod na buwan. Bagamat hindi pa ito, maaari pa rin maapektuhan ng supply ng tubig at agrikultura kung hindi maagapan. Mas seryoso naman ang sitwasyon sa Camarines Sur na posibleng makaranas ng dry spell o higit 60% na kakulangan sa ulan sa loob ng dalawang buwan. Nilinaw naman ng ahensya na wala pang lugar sa bansa ang inaasang aabot ng drought level. Kaugnay nito, hinihikayat ang ahensya ng mga lokal ng pamahalaan at mga sektor na maghanda at mag-monitor ng mga update upang mabawasan ang epekto nito sa tubig at produksyon ng pagkain. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Gada.

0: You still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Kasama si Ate Jerzin, and right now it's June 21, 2026. It's Father's Day, mga ka-Dreamcadas. Ayan, happy Father's Day sa mga special nating tatay ngayon. Ayan, Father's Day para sa lahat ng tatay, papa, daddy at mga haligi ng tahanan. Saludo kami sa inyong sakripisyo, pagmamahal at walang sawang suporta. Kahit sipling yakap lang mga ka-Dreamcadas o tawag lang, malaking bagay na para iparamdam natin sa kanila na mahalaga sila. And a Dreamcadas, samahan si Ate Jerzin dito sa 104.7 Dream Radio for the Dream Classic Sunday ngayon. Yes, first time in the Sunday.

na si magpalakpakan tayo. Happy Father's Day pala sa mga fathers ngayon. Sa mga nanay din na naging tatay, sa mga tatay na naging nanay, aba, iba-iba na ang ating ano na ngayon, di ba? Sineselebrate na natin sila kasi di ba natin alam yung life, di ba? Minsan, no, kung sino pa yung tatay nagiging nanay, kung sino pa yung nanay nagiging tatay, di ba? Multi-purpose na ngayon. Kinaso lang. Anyways, anyhow, the dream, pala. Stick around and stay tuned. Marami pa tayong pag-uusapan, especially nung

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin, Led John, Victor Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official Media Partner, 104.7 Dream Radio. Sika!
1: Philippine Standard Time, it is now 11:03 at narito ang ating Dream Balita. Bumaba ng 56% ang mga kaso ng dengue sa bansa mula January hanggang May ngayong taon. Kumpara sa naitalang mga kaso sa parehong panahon noong 2025, ayon sa Department of Health or DOH, naitala ang 50,727 na kaso ng dengue sa unang limang buwan ng taon na mahigit sa kalahati ang binaba mula sa 114,308 na naitala sa kaparehong mga buwan noong nakalipas na taon. Naniniwala ang DOH na malaki ang tulong sa pagbaba ng mga kaso ang paglilinis ng mga komunidad na 40s o taob, taktak, tuyo at takip para mawalan ng pinamumugaran at pinangingitlugan ang mga lamok. Kabilang din ang pagsusuot ng pantalon, long sleeves, medyas at sapatos at paggamit ng kulambo at mosquito repellent para makaiwas ng makagat ng lamok. Pinayuan ng DOH ang publiko na agad na magpakonsulta sakaling makaramdam ng mga sintomas na mataas na lagnat, rash, nausea o pagsusuka, pananakit ng tiyan, pananakit ng katawan at mata at pagdurugo ng ilong. Una nang nagpaalala ang DOH ngayong tag-ulan na ingatan ang sarili laban sa WILD or Wild Disease o Waterborne Disease, Influenza-like Illnesses at Dengue. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

kaya naglalag ang ating sikat. It's time check. It is now 11:52. Alright. So, mag-drink ka rin natin dyan. Huwag kayong lalabas muna dahil sobrang init sa labas dito sa

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Come on! Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin,

0: and your favorite homegrown artists. Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio. Sika!
1: Philippine Standard Time, it is now 12 noon at narito ang ating Dream Balita. Nagdala sa kauna-unang pagkakataon ang Australia ng H5N1 strain ng bird flu. Ayon sa Agriculture Ministry ng Australia, na-discovery ito sa migratory seabird na brown squaw sa Western Australia. Nakita ang ibon sa karagatan ng Cap Le Grand National Park malapit sa bayan ng Esperance. Ang Australia kasi noon ay siyang tanging kontinente na hindi nadadapunan ng H5N1 bird flu strain. Mabilis na kumalat ang strain sa mga poultry at sa lugar kung saan marami ang mga wild bird. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali, Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya, live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust, Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri.
6: Para sa isa, isa.
0: And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: And you're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Kasama pa rin si Ate Jersey sa programang Dear Dream Kaden. Time check, it is now 1:54 in the afternoon as of June 21, 2026. Dream Kaden, oras na para magbasa tayo ng letter of the day. Kung ano nga ba ang kwento ng ating letter sender? Well, ito ay babasahin ko na.

Dream Kada. Itago nyo na lang ako sa pangalang June, 24 years old. Sumulat ako dahil hindi ko na alam ang gagawin sa pambubuli ng kuya ng girlfriend ko. Magdadalawang taon na kami ni Leia. Napakabait niya, kaya lang ang problema ay ang panganay niyang kuya. Harap-harapan akong nilalait na pangit at sinasabihan na hindi bagay sa kapatid niya. Itong huli, nagbiro pa siya sa harap ng maraming tao na baka raw na orasyonan ko si Leia kaya naging girlfriend ko. Sa sobrang pahiya ko at unti-unti na akong nawawalan ng tiwala sa sarili ko. Palagi naman akong pinagtatanggol ni Leia, pero nag-aaway lang silang magkapatid. Mahal ko si Leia pero nasasaktan din ako. Ano po bang dapat kong gawin? Nagmamahal, June. Well, Dream Goddess, napakinggan nyo na ang kwento ni Kuya June. So, si Kuya June ay mukhang binubuli siya ng kuya ng girlfriend niya. Yan, hindi yan maganda. Maraming nakaka-apekto din dyan, di ba? Well, sa mga Dream Goddess natin out there, Happy Father's Day! Ano nga bang mapapayan nyo para sa letter sender natin for today na si Kuya June? At alam ko sa mga tatay dyan na may pinagdaanan na ganito, ano po ba ang mabibigay nyong payo para sa letter sender natin for today?

Please, lovely, sabi niya. Unang-una, huwag mong hahayaan na ibaba ka ng ibang tao at tingnan mo ang iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi nasusukot sa panlabas na anyo at ang katotohanan ng mahal ka at pinagtatanggol ka ni Leia ang pinakamagandang patunay na ikaw ay sapat at karapat-dapat. Huwag mong papatulan ang kuya niya sa parehong mababang paraan sa halip kausapin mo na lang si Leia ng masinsinan. Iparating mo sa kanya na nagpapasalamat ka sa pagtatanggol niya, ngunit mas mabuting magtakda kayo ng boundaries. Hayaan mong si Leia ang direktang makipag-usap sa kuya niya sa isang seryosong pagkakataon para sabihing respetuhin ang relasyon ninyo. Kung hindi magbago ang kuya niya, umiwas ka muna sa mga okasyong nandun siya. Ang mahalaga ay ang relasyon ninyong dalawa, hindi ang opinyon ng taong sarado ang isip. Patunayan mo na lang sa kanila na mabuti kang tao sa pamamagitan ng iyong gawa at pagmamahal kay Leia. Higit sa lahat, manatiling maging respeto sa kuya ng girlfriend mo sa kabila ng lahat. Ayan. No? We cannot help if hindi natin mapi-please yung ibang tao, especially kung, sabi nga ni Miss Lovely, sarado or close-minded yung person na hindi ata alam ang tinatawag na respeto, no? Yung mga jokes na

talagang sumusobra na at over the belt na yung jokes, okay? Hindi para sa ano eh, hindi yun entertainment eh. Hindi na

nakaka-entertain eh. No? Minsan nakaka-apat na tayo lang tayo to the point na to the point na doon na tayo sa part na yung confidence ng isang tao kine-question na eh. No? Si Kuya okay lang eh. Diba? Ang hirap, especially dun sa part ng family ng

O kahit hindi ako kagandahang tao, mabuti akong tao, ganyan, 'di ba? Kasi to be honest, wala naman tayong mapapala kung ano eh, wala naman tayo. Depende sa satisfactory ng isang tao kung nakuha mo na yung gusto mong ipakita dun sa tao, no? Yung respect kasi is in-earn yan, hindi yan ini-impose. Pero sometimes may limit din tayo kasi tao lang tayo, hindi tayo santo, no? Na hindi minsan sobrang haba ng pasensya. And yung masasabi ko lang kuya is siguro yun, limit ka dun sa pagpunta ng bahay ng girlfriend mo. Kung hindi kaya ihatid mo yung girlfriend mo door to door, that's good, magpaalam, ganyan, respeto dun sa family at all. Yun lang ipakita mo kuya, and I know for sure, marirealize din yun ng isang tao dyan, na sarado ang isip, na mabuti ka talagang tao. And wag na tayo sa physical appearance na yan. Lahat naman tayo judgmental. Joke. Kidding kasi. Baka babash tayo dito. Oh, yun lang yung masasabi ko as of now, Kuya June. Respeto mo lang yung kapatid kahit na yun yung ginagawa sa'yo, binubuli ka na. And nakikita din naman yun ng girlfriend mo. And comment sa girlfriend din naman, pinagtatanggol ka. Yun lang, and thank you so much for that letter. And muling magbabalik si Ate Jersin dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Canada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
6: pang. From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
7: Just give me one more chance for one last.
6: Arthur Neri.
8: Para sa isa, isa.
6: And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio, sikat!

0: 919-089-7220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Og unsa pong

shade away, still marvelous. Labagas na to the core, I'm a diva one more. Pag sinabi kong gawa, baklabilis. Sa paligid ang aming mga toxic, lapakibasa ako ecstatic. Ecstatic! Fantastic! Maglalakad ako sa EDSA ang track.

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
7: pang relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Dream Radio Time. It is now 7:59.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayo nga daw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para na mo siya dahaagaron, marasa niya for 30, di kita pangaon.